njenga bwerega shunga mangu gunda na jina jeri jose na vivani nda kunda ngumba kumanu na ngankurani ndimene urai ndipache njenga anga umuinariri chibwana ndimagana.

0: Ndondomeko imene ilipo masiku ano ya kusasiana pakati pa amuna ndi akazi ndi imene ikusonkhezera kuti akazi asamalemekeze mawanja. Tikuzonena bwanji pamene papita.
1: Iyayi sindondomeko imene ilipo masiku ano. Anyamatawa akuimba kuti munthu ndi munthu basi. Nyimbo imene yadya moto mchigawo chino cha Tete mpaka muno mte muno sidade.
0: Ya Norman Chikoti.
1: Akuti munthu ndi munthu basi. Kusinyiza kuti mnyamata uyu adaganiza mozama, adaona, adaunguza. Nkuona kuti munthu ndi munthu basi.
0: Ungamchitire zabwino.
1: Ungamchitireza bwino bwanji munthu ndi munthu basi. Amasintha. Ete, ngakhale pa banja munthu amasintha chikhalidwe. Kaya ndi mwamuna, kaya ndi mkazi. Ukhozochoka ku mudziko nkubwera muno mtawuni kuti ya tipanga business tiyambomagulitsa nyemba mkambindemu. Tiyambo ugulitsa nyemba kokwachena kapena kwina kulikonse. Pomadze gula nyemba kumabwera akazi okongola wofira bwino. Basi nkuyamba kugwirizana nawo akazi aja. Basi nkuyamba kuyiwala anankhoma ku mudziko kaya nkuchimwala kwa mkali wafa kwa ngoni yauko wachona muno wasiya wakazi kumeneko. Mapeto ake basi nkutengana ndi mkazi wa muno mtauni amene si mkazi wako chifa wamona kufira kuti aya anankhoma wakuda koba uyu ndiye mkazi uyu ndiye waona nkhanga mawanga wataya nkhwale ndi mwambi umene ukhudza amuna ukhudzanso akazi ukhudzanso zinthu zina pa umoyo wa anthu kuti munthu amapanduka munthu amasintha maganizo
0: Kodi tingatenso kuyerekezera ndi umoyo wa pantchito pa mwambo umenewo.
1: tikhozoyerekeza ndi pa moyo wa pantchito wena matinda peza ntchito yapamwamba tizikalandira ndalama zambirimbiri wawa ya koma ntchito yolandira ndalama pang'ono iyi yolandira kinzi yolandira dosi ayi ndifuna ndipite chani ndapeza ina yolandira 80,000 ina 50,000 basi mene ndisiya chonsecho sunayambi waunguzapo kuti ntchito yokulipira 80,000 ikhala zaka zingati ikhala minye zingati mapeto ake wasiya ntchito imene idali yamuyaya mwina ndi mboma mmene amati akalemba munthu ntchito lemberatu mpaka munthu akalambire pa ntchito pomwepo ndiwe uma pothamangira kumeza utafunda kukadakoma mapeto ake umadzasiya ntchito ija mwina mwakenso utha kusiya ntchito yomwe chipongwe nkupita kukapeza ntchito yolandira ndalama zambiri ntchito yolandira ndalama zambiri ija chaka chimodzi kapena minyezi ngapo yatha waona nkhanga mawanga wataya mkhwale kusonyeza kuti tikamafuna kuchita zinthu tizichita mopenda zinthu kuwunikira kuti kutsogolo kuli bwanji akazi angapa pamene timakwatirana tidali ndi nyumba ife amuna angapa pamene timakwatirana tidali nazo zonsesi ndiyelero ndi ataye ndinawo ana zambirimbiri zonse chifukwa cha zinthu zakungodza mwadzidzidzi zobwera kudzati patsanthanganidwa zimene maso angaone timayamba tsopano kuononga ngakhale banja wakamuna akuwuza wakazi akuti inuyo tu sindi standard yanga kwa ine simuukwana mpakonongono zaka zonse zitakhala pamo sindikukwana ine akuti simuukwana kulamuna odzula mafuta ndiponse niyo tu mati mkamapita kukhala ngati mubwera kuno wakazi amene kunena wamuna wamunanso kunena wakazi ati mkamapita uwo kanga tuti olokudya pameza simdziwa ugwira supuni simdziwa ngadzani chitise manyazi ngadzapita ku msonkhano wa anthu ophunzira
0: simdziwa kuti mpena amagwira mbali
1: simdziwa kuti mpeni amagwira mbali iti nanga nyamayi amacheka bwanji ndiponso mkamadya matalikirana netebulo buli uko machito solola dzanja ndiye ine ndifuna nikukatire mkazi wodziwa ngadzati chititse manyazi koma waiwala kumene ukuchokera ndi mwamuna akoyo waiwala kumene ukuchokera ndi mkazi akoyo

0: Lero omvira watu tuchitza ndi nkani ya ushembere. Tikati ushembere muli nkani zambiri, nkani za patupi, nkani ya kulera, kuyamwitsa, kutero. Ndiye nkani ekulu imene tidze nayo ntsiku la lero. Pa mashezo amene anashita nzanga sima Manuel, ndi mashezo ndithu wa Chinyungwe. Makoma nonse konse kumene ndithu muli nkutimva, titamva mashezo.
1: Zina langu ni Manu Ndineri Melinda Zebedia Jumapika Makaso. Ndina magole makumi matatu na masere. Nimbakala ku Bairo Shingotsi.
2: Tarenda mai kuonekera kwano kuno kubasa la Zimai studio Radio Mosambiki Mnotete. Mabasa yati ya mwea ya Zimai mabasa ya Chinyungwe. Tifuna kutiti Yeruzane lerulino. Muda bvakale nkhani ya Shirezi.
1: Dabvakali ndi mbabva mimu, mimu ku nyumba za umoyo, timba ibva nkhani mwia.
2: Tsono, nchiani Shirezi kuna imwebo?
1: Kuna inibano Shirezi nuku kusanka ntawi ya kutuwebo ubale, kukali na mwana, na wana angasi, pangapide magole mangasi kutukali na mwana unangu.
2: Imwepo muda shitakale Shirezi.
1: Ai ni manda shitakale Shirezi.
2: Muda shitakale Shirezi. Muda shita Shirezi shantundu ubo.
1: Nimbano shita Shirezi shantundu wa Pirula.
2: Pirula. Tifuruko zili ni bangono mai. Pirula Shirezi shantundu wa Pirula mkazi anga shitetani ule umwe wangalati uziwa. Puka paridibasa kaya shika Shirezi shantundu wa Pirula. Mba shitarani Pirulayo. Amba ama, amba ikantubi, amba sambira, Shirezi shimwesha mbashita modanya.
1: Shirezi shabiru mbashita kuma. Mashakuyamba tengu enda kunyumba ya umoyo, kukasheze na maprofesionali ya kukulakule ya infirmeru. Ukafika umoyo kulaone manifuna chila Shirezi, kukulu pona Shirezi jizibu, siyana siyana, msankula, ufuna sheboni. Nibano da sankula ya Pirula. Pirula yomba shita kuma. Tsiku sense ipote nguma. Musankula ndhawi. Penufuna wama shibese. Penufuna wama usiku. Ndhawi ya buino. Musankula ntsiku sense. Ushima senku moga.
2: Tuno, Pirula imba mwa wakuti. Mutu waka shita rani. Nibano nibano ndamuka. Ndwenda kama Pirula basi. Ndamuka ndwenda kama Pirula basi. Ai, muntu mbama, mbama Pirulayo, akamala kuendeza na kumpasa na mamuna.
1: Ai, ukabuti, wafuna kuchila Shirezi, tenkuma Pirulayo, hili nsiku zeni, podi ukala kutuwa enda kumpasa, lube kuenda kumpasa, tenkuma, nsiku zeni. Pirulayo ya Shirezi, ya umwa nsiku zeni, idasiana, na Pirulayo ambati ya Jesse Ginti. Ya kutuwa kala kutuwepo, mbashita hili Shirezi, wafambisana na mtu ukumbuka kuti pinango ningapati pa mimba ngapati mimba ndaumbamwa Pirula just gitire kuti chani mimba ile sayakupata ndau agora Shirezi chakutwe kumchita ntsiku zentsi minye zentsi tangolufuna kukhala pinango magolo mawili matatu sengukhala na mwana sengubala mwana tenkuma sentsi ndipo ndalo tenkusungula ntsiku ibodzi ndhawi ya shibose. Pufuna umuwa mashibese. Nambodi mba mukamuka yae. So kwa mukamuka sinamuza parapa mimba. Ndafuna umuwa mawoirora. Ndafutsiku sensiri umpa mawoirora. Ate ndipo nsakumbukira ule. Ne kulolino ino nifuna mbaa. Mkuyima. Mkuyama kusia tepoyo. Mbaza kalambu nsiku zina. Minyezi binango mimi. Mpata mimba kubala.

0: kuti angava pepi peno kuona umbrimi wakupiwa kuangalamba sifunika kuzwitsa utongi mwangasi
1: ao nível das autoridades policiais e também todos os outros órgãos da administração da justiça.
0: Kundinango mulembe utongi wa muno provincia ya tati Cristina Mafumo alikuteuza andu onseni tuwera aleki mzeru zenezi za kupambanika za kuvuya angalamba mbativeni kulonga kwachi.
2: Estar as nossas comunidades a...
0: Tikufuna kuteuza andu tuwera alemeze angalamba mpisa tangwi ndio anatipanga nzeru za kumanga ziku pabozi na kumanga banja pionseni sabulukira pa chiverano pakati pa ubale ukala ngalamba sikulonga ndi mfiti tayo
2: ser idoso não é sinônimo de ser fiticeiro.
0: Mafuala a Cristina Mafumo mulembi wa utongi wa nkati mwaino provinsi ya Iatete mbalonga mwa pionseni pina mbasukwala na nsambo wakupiwa kwa ngalamba Cristina akupemba anthu onsene kuti afuye mwadidi ngalamba
3: akhale jwaro vista na mphangwa zakutsukwalisa kuti ngalamba zuwiri zaphiwa mbwalo mwa tet lakati pitirize na pida kwa tefevesera radio talonga kuti kuzambezi anthu akwana khumi na mmodzi ali manja mwa mapolisi aipyonsene ndi thangwi yakugulisa mafuta akumwesa mioto kala mphangwa zenezo na nzathu Salimu Tepa.
4: Kuphatwa kwa anewa anthu kuchitika mwenemo provinsi na Zambezi likugumanika pakati pa nyatu akakamwe kuti mashoferi akwanise kumwesa mitoka lawo peno midududu mafuta anewa parafinu inachitisa kuti makhaliro akhale akunensa kakamwe pa unoyo nsizi mphamvu ya umangi mkati mwazikwapsina Mosambiki muno provinsi ya Zambezi yakukwanisa kugugumira mafuta a parafino antengo uzinji kakamwe ponto na kubiri ya kukwanira piulu chiku chibozi maku mafemba na mashereni matandhatu ikagumanika manja mwa anewa antu. Zene zimpangwa zalongwa na kandive wa mpamvu ya umangi mkati mwa provinsi ya Zambezia unundi Belarmina Enriquez pakati pakucheza na akwati ya mpangwa akusia na siana. Kumbukana kuti mwenemo anewa anthu kumanika manja mwa polisi zikwatsina Mosambiki alikutengidwa mapaso toera akwaniso kuchunyuswa bulukira pansero ule uda soseo veserane kulonga kula chitaiye.
5: Foram neutralizados 11 individuos onde em sua posse encontravam-se com 130 litros de combustível.
4: A polícia pata ando kumi na mbozi alakukumirwa mbazengeza mafuta a parafino pambuto inei akwanisa kukumira ponto kubiri ya kukwanira chulu chiku chibozi maku mafemba na mashitereni matandhatu manja mwa anewa andu. Apa tinapangisa kuti mafuta anewa parafino andu bozibozi ali manja mwa a polícia pabozi na inei kubiri inati perekwe kuli anyakutonga pera akwanise kuchita basa inaziweo.
5: O combustível, assim como os indiciados, serão encaminhados junto à procuradoria e de lá terão os passos subsequentes.
4: Belarmina Enriquez, candive wa mpamvu ya umangi nkati mwa provincia ino ya Zambezia pakulonga kuli akwati ya mpangwa akusiyana-siyana mikanzu inakumanika ya kuzengeza mafuta parafino nchibisobiso makamaka kuluwa ni mkuba muno provincia. Kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
3: Pemba Pichitik, mbuya Dimingu Viola, governadori mbalo mwa provincia Tete, achita chipembu. Chipembu nchanji nzatu juaro vista.
0: Governadoro wa muno provincia ya Tete alikuteuza Sakulima na anyakufuya kuti avere mwambo onse mafala asamazwa na alangizi aulimi mpisa tuwera kukuruza nyatwa zinazafuna kusoswa nsiku zinaza na chilala cha El Nino. Domingo Viola ati chilala cha El Nino chinalongwa ichi chinati chizabweze nduli mfuma za mpisa za madistritu akunkwiriro kwa ino provincia ya Tete. Viola alonga mafalanewa zana ndimingu nsiku kakumbukirwa kupita kwa piaka maku matatu na pinai mbatiri pa ntendere muno Msambike. Nkadamu wa utongi wa muno provincia ya Tete atonya madistritu wakawa.

0: Rabasa, Marara, Shangara, Doa, Magwe, Shiuta, na Maravia ndiwo anazakanzwa kakamwe na chilala cha El Nino. Mbativeni kulonga kwachi.
1: Queremos apelar e alertar a nossa população.
0: Tikufuna kucheuza mbomba yathu kuti nsiku zinazi kunati kuzagwe chilala chinafuna kubweza nduli mfuma za mpisi makamaka kukhundu ya mabasa aulimi na aufuya thangwe panati pazasoweke nthongwe na mazi na mwenemo pisafunika kukhala makutu khwe tuwera kuvwa malangizo autongi na pigawiko pinaphata basa mpisi mizizino utongi wa muno mprovinsia ya 30 ulikuluka maganizo pakufuna kuchalira chilala chinechi mbwenye tikupembambo anthu onse kuti akhale na nzeru zibozi pakufuna kumalisa nyatwa za mbanja mpisi
1: para minimizar o sofrimento das nossas famílias.
0: Kukhale kulonga kwa Domingos Viola governador wa ino provincia ya 30 mbacheuza mbumba yonsene kuti igumani njira zinakwanisa kukhuruza nyatwa na thangwe ya chilala cha El Nino. Ziwani kuti chilala cha El Nino chinati chizasose muso wa mazi a mulungu pinakwata kuti pasoweke nthongwe na mazi ya kumwa apifuyu na anthu pina chinazabweza nduli mabasa aulimi. Kubulikira muno ntete ndine João Arvista.
2: Basi João Arvista khala kuti ali na moto lekanti malisa na mphangwa za ino provinsia sofala na Luistad Vasco zakuona kuti konse munsipali mbwalongwa khayi ndiye kubala kulungamisa mabasa a magetsi munseo pontho na kusakambo makontena a kutayira nyamfu mbwalongwa khayi mphangwa zenezo na nzathu Luistad yathu
3: kadamo na salakana matongero mbuti ne alonga pontho kuti amanga mbuti bozi ngumi tura kuti mbumba ikwanisi pita nchiverano pontho ninga kulonkuda kita nkadamu wapa konsenyo munisipale ya kaya satari kolimao atipina chitawa makamaka kuzesa makaliru adidi kuna mbumba pa kusakambo kuti wabuluse nsongho nsongho kuti luani tambaruke inkadamu poluani atonyambo kundi nango kuti utongo kuti tabase kuluka kamwe funa yeruza mbumba tura kuti bulukiri na anthu pakuzesa utambaruki.
4: As nossas ruas vão passar a estar mais iluminadas e as que não têm vão passar a ter. Construir um posto de saúde no povoado de Sacatuba para
3: Miseu ndio inagumanika nzizi uno na magesi pontholero tinakupangani kuti ife pano tikuchita basa ikuluka kamwe kutiso kuti mbumba ikhale pa mbuto ili na magesi pontho mbuto ili idachena tamangambo mbuto ibozi pachisa cha Sakatuwa ikule takwanisa manga mbuto neyo kuti titendeze mbumba kuti tipezere anthu anagumanika pa ino luwani panefunefe makamaka nkuchitisa kuti mbumba yende pasogolo ukumba itambaruka nepa tinalongefe tinakuyeruza nimbo kuti tiri kuchemeresa kuna mbumba yonsene kuti ibulukire pamaganizo na kitefe tiri kuti mzinda athuno utambaruke. Fala ya nkadamu wapo konsenyo munisipalo kukhaya mbuya Satari Kolimao mbakalonga thangwa maganizo anaza mbachitwa pepale.
2: Basi Vesera Radio tafika kumapeto nazo mphangwa zathu talonga masikwano kuti tswaka wapyaka makuma awiri na petatu pyakubalwa alimanja mwa mapolisi ambwalo mwa Zambezi thangwa kuti apha nkhalamba wapyaka makuma tanthatu na pitatu talongambo kuti nkhalamba zakukwana zwiri zaphiwa sumane damala mbwalo mwa Shangara kutetu za muno mprovinsia Sofala tabva kuti konsemo sipa muno munzinda wa Beira ndiye kuchita basa yokusaka kuti mulungamiswe muno munapita na madzi ya nyamvu twera kuthunda kudzala kwa madzi midzidzi ya mulungu apachaka inathamangirefe zenezo Vesera Radio na zinango zachita mphangwa zathu ine pano dzinanga ndine nishu karimwa zhape kumachinda patiro na Carlo Juli Stima pa mphangwa zathu za pakati pa ino dzikwathu Mosambiki salano mwadidi.

0: tiganizana na kazi angasi vachisa nga kala kuti mamunano o nkazano sambwa chengweneo. Pepi, pili kufuna kulanga kuna andu na mitima ya pazuru, tamangira kuchita chindu cha kuipa kuna mundu, mbakonda tentari kusaka kuziwa kutadadawa mbani. Entao. Ife tingaendera ninga pepe penebe vya makina pedabulukia chinchino vya intelligence no sekiki. Iwe podi ilemba, soki melodia isakala ya wene kwekule. Entao, ife tisa uzari pia tubiene. Entao. Kinga uzari pia tubiene. Ife tisa unanga kutipisa fika ninga mule munafunika kuna andu. Ndi modachi mamuna nkulu.
1: Apo kali mkadungunya kuti ande mkapemba chipezo apo chinchino ndietane alipo na kukupezani utai musali pomokene ndietane makamaka.
0: Ndironge kuti mwachinchino mulungu apanisa kufungula misuo mamuna nkulu. Kufungula misuo ngonga kuti usako zambo ligariru mpangiwa kuti solameki muna nyimbo utai. Chati inayo panu dinyeru ishitiki ndokono mkatome imba nyimbo kustudio. Nzizi mbuso ambo ndiwe kantore. Apo tisapemba kuna mulungu kuti andu wa mitima ningananewa. Anyanye kwa pitiriza kwa bweresa. O anyanye kwa pitiriza kundinyerezera. Pintu ninga bebi. Changwini bano ngabe frontera kulonga kuti wa. Tisafuna andu wa murumbala munubasi andipeze ngabe. Ntao, memo mkakala kutimundu kwa kutari, por example wanangwa salonga utuwala miki mkwa mutarara ngabe na tango yanji. Pasa gumanika andu wanangwa mutarara mba chitapoyo kuna ine mba ndibulusa nyimbo. Anangwa sagumanika bera, anangwa nyamatanda, anangwa sabulika malawe, anangwa Afrika dusuri kwenye. Ntao, pepile pene pisa nipasambo mpamvu kutuwa basa ikutani, ilikufamba. Anangwa sabukira tete. Ntao, na pepile pisa kuza mbiri anga, inembo bonto ndisaona kutuwa andu. Hali kundifuna, ntao, nga kala kutipana, na ngombo basi ya nao ntima kulonga kuti apeze basa, shikwanisi kwenda kusogoro, ndesa pemba, kulonga kuti ya wene mbakwanisi kupita nchiverano na ine panu, ntao, ini ndikwanisi kuchita basa, nyimbo ziripo, nyimbo ngabe mala, so chinafunika ndi apoyo, nditepo mamu nankulu.
1: Ando tra kuchita, makani na ncheso shu Mr. Pedro Lameke Bulkira kumuru mbala, ndi ncheso wambiri, ncheso wa kuimba nyimbo, na mpangwa zodi tibulikira nkati mwainu provinsi ya Zambezia ante Mr. Pedro Lameke mwalonga kote chipezo chirikoneka ante nsiku zino kodi pa chipezo china paswe mumakamaka musapaswa kubiri tuwira kuenda kaimba nyimbo basieni otai musapaswa mbu inangu kangachepi tuwira kupezeka na yupa nyumba
0: ishi pepa tingajeti pirongi tineila pisa so ifi chikulu maningi ningaifi ya sanzoma chinafunefi maningi ngulonga kuti ngutipeza mbitenda kabulsa nyimbo. Ndawa ngafuna mbo timiza mbo ikasabao pepe ujapi sa dependeri mbo na kuona kwache mnijiruache. For example, mundu wa salonga utuwa. Solameki, ini na tiki anga. So tiki na ini ishi nja kukwanisa kuti muende mstudio mkabulsa nyimbo. Apo yu, nakapondo na nitima kumpanga utuwa. Nisafuna ya mulio ya sabao ngabe. Ia jita kukupeza. Usa jita kuenda mstudio, mbwenda kabulsa nyimbo. Ntao mbunyanya kusimbisira pono mbulonga utuwa mungu wa nyanya kumpeza kutuwela kutipanga paoneke mbu antu wanangu na miti mambo ya didi ninga wa mundu ninga nonoyu. Ntao aza kwa nise kupeza pono basi para kutipaoneke pinangu pitswa pimbali pitswa tingonga pimbali pitswa ndi nyimbo zinangu za nuvu purgi ife mungativa taparari si chinangu rai ndi dinyeru mbunye dinyeru mapatrosinadore angaoneka ife panu tisaimba ndi modachi mamuna nkulu.
1: Malonga kuti chinchino mulikupaswa chipezo na andu ulikira mpimba za kusiana siana apo ndietani makamaka nsiku zino nyimbo zanu mwatoma kuzengeza ndietani musazijira ambo tayo so musachita imba kwene andu mbavesera.
0: Tingalonga suntu wa negosyo ya nyimbo mwachinchino nyimbo ngabe negosyo. So ngondo inakaa na kantori nja kulonga kuti uimbe nyimbo yako ibateri. Antao, nyimbo ilinga bateri mbo. Panangu pasa zone kambo nangu anajipando chache sa kucheme rambo. Taonga kucheme rambo bebo. Iyo ndipina pitiri uimbo yako. Antao, epurisu makantori ya zinji. Ora ningazino sabwede rapi yao nduli nja kulonga kutitani. Unga imba nyimbo wa imba. Yabuluka yabuluka. Podi imba lero mangwana mbuiva ili kuna ngo kwene na kwa mchinchino kuna matelefoni, kuna mawhatsapp, kuna mainterneti, kuna mayoutube. Imba lero lero ene nafika kutali. Ntao muzika para kutuka na vantage wa ndibasa maningi, ndibasa. Kuzijera nyimbo wa.

0: Pizinjile tukakama visajitika na tangu ya kulonga kuti funa konda kuzichie pesa. Panandu anangu adapaswa don ya kulonga pa radio. Asieni akali ya kulonga pa radio mbaweni. Panandu anangu apaswa do ya kulonga kuti ndi mapastore. Entao. Asieni akali mapastore mbaweni. Panandu anangu apaswa ruso ya kulonga kuti anaimba pindu mbibiveka kuna andu. Entao. Asieni akali ya kuimba mbaweni. Podi zaoneka mbu anangu mbakala na do ya kuimba. Asieni aimbe. So kipisa za chitika mbia kulonga kuti. Pasa za pesa ka anangu. Maluma kuti akali fa wa mundu ule. Asaza kwera kontra fa wa mundu ule. Enta mbani anaone mwe mbatikana. Ndi anthu akulonga kuti asaza soa mau akulonga kuti alange mbumba. Mau akulonga kuti alonge pindu piveki kuna mbumba. Enta asaza pichimwana asaza onakanenga kuti akuimba pindu vya maso. Mbakonda ziwa kuti akushola anthu. Soki andu anziru zao angapiona pipi limbapiva asaza piona kuti apa Dodoma aponda mwala
1: abotora kuti tupani siku mwamazi pangono tinafa nyimbo ipi makamaka pa nyimbo zanu zinaiziswa zinaponye muna mkulu Pedro Lameka na kumani kana ife mu studio pansiku ya lero mbatichina na makane mamuna mkulu tinafa nyimbo ipi
0: apa muna toma siku mwabiano ene ya kulonga kuti ndi nsambwachi. Iye nsambwachi mgueno wakubuka biaji masoliri na pindu vene chiruachi. Nsambwachi mgueno wakora. Imu muna itana etaniti. Podi kumpukuta mungpatira nguo mungpukuta masoliri ya nabuka basi. Okay. Ndiri kufa kulira kwa dimbani analirai. Palamu gango ndo mama bazonai. Palamuka jondo mama bazonai. Anango walikupana temana nankazo mwene chiro. Anango kumenya na kudula nangu na mamuna mwene chiro. Nkazi anga kala avuta bwanji musi anepo. Mamuna anga kala avuta bwanji muramba anepo. Imwepezi muna mala ipisa na nandu pazona. Inepezi muna mala kutipera mavizi nyupazona. Aya, muna menyana na muna angasi. Nga kala nsambu ajengweneo. Muna tiganiza na kazi angasi. Nga kala moda ajengweneo. Mai mamuna nuyo. Pa inkazi anu makani pangono wataira. Nkazi anu si mwana, pina chite nkazi anu asapiziwa. Pia kutiana mamona asapiziwa, ana nkazi asapiziwa, muna zafa na mashtres.
1: Ande atiana mamona asapiziwa ye. Anankaza, sapidziwe ye, mwenye, munenda kaminyana na muna ngasi. Munenda kaminyana na kazi ya ngasi.
0: Anankazi kutia maasemba kare, asapidziwa. Hii, akwa, muna mpanganji pondu mundono, imwe muna mpanganji. Taira kuna iye, konda kuna iye.
1: Pina ichita ipi onseni ya sapidziwa?
0: Iye akupidziwa. Kutia na ana muzi, ana piana ngonongono muzi, akufiziwa besi.
1: Ana zukuru, asafiziwa ye.
0: Akufiziwa. So ndi nsambu achi, ngabe, ngabe. Kumboyo, safamba mazi, kog.
2: Yei! Paulo Aniva Patrocínio, diretamente da cidade de Tete. Jibo is my producer, Abigio.

Purista longa kuti tabaliwa para imba basi pinango pine chitefipitsa chitakupisa ngezira temba pida kha kuti paoneka munthu wakolonga kuti ana konsigiri kubiriri madishpeza twana chitefe kuti ambuya yamuli uishi ninga modo kada pilongemwe pakutoma pano kufuna sabao ine ambuya sabao usho mitikhabe atu mu studio mpodia imba nyimbo zizi chimanenge kuti anthu akazikhalira kuti zinabuluka rai machina komu ndife anthu tisafuna amboti yesi pa nyumba pinango na pinango ntawapi zinji maningi musoro pisa thawambo ndi momwene mamuna nkulu.